An balima ni wula. Kita yala sanfɛ a ka da di ko min na o se tɛ filɛ nin ye a kisinu jigilo k'a pɔtɔn ta dusukasi la ani nimisa la ala k'o ɲɛnagɛ ni ko minnu ye ka nafolo don diɲɛ kɔnɔ ni yɛlɛnba ye k'an bɛɛ kisi a ka ɲumanya la an b'a yaji o la ka yafa mati fɛ k'an bɛɛ jigi to n'a kiri ye ka ɲɔgɔn faamu danaya saba la an jɔla la k'a fɔ alikosoba ɲana ani aw ɲana badenw ko ni a cɛcɛ kojugu ani miiri ye ani kuma ye ani ko ye ni gɛrɛkɛla ni gɛrɛkɛla ni gɛrɛkɛla kojugu o y'a to malisɛnjɛya tun bɛ dari min tora ka denmisɛnninya la mɛlɛkɛ ni wosin bɛ ani aw ye baden kanalenw aw ka diɲɛ ka matɛrɛ dari an ye ala k'an sabati badenya la kisa tɔgɔ la aw y'an balimaw kamati ka danya sebaya waati kɔnɔ ala ka ɲumanya la kisa kɔnɔ an t'a fa fɛ an k'a kiri di aw ma k'a kɛ ala dɛmɛbaga ye adama si tɛ bɔnna o kɛ kiri kan o ye ka diɲɛ fa bi an bɛ taama ala ka dɛmɛni ye ala ka fanga d'an ma ka to ka faamu fana ka lanaya kɛ ka yɔrɔ ka jamasini kɔnɔ kisa tɔgɔ la kita bo fɔlɔ a bɔra a kilalenw ka cɛwale sɛbɛ la a sɛbɛ filanan a suran kelen ka laban suran tan ani kelen la kitabu filanan min bɔra kɔntɛ ka sɛbɛ la a sɛbɛ tan ni filanan a suran saba wolonwula tan ni fila ani tan ni saba kibaruya d'ima a bɔra yohana ka sɛbɛ mugannan la a suran tan ni kɔnɔntɔn ka laban mugan ani saba la ala k'an sabati a k'i sigi la kitabu fɔlɔ kiladenw ka sɛbɛ pantikolo kandenw la tun bɛ so dɔ kɔnɔ tuma kelen o ka mankan dɔ mɛn ka bɔ sanfɛ i ko fiɲɛba mankan ka na bɔ n fa o tun bɛ bɔ min kɔnɔ o la o ye tasuma sifa dɔ ye min tarantaranna ka sigi o kelen kelen bɛɛ kun na o tuma na o bɛɛ fara akisunu na o y'a damina ka kan sifa bɛɛ caman fɔ akisunu ka o ladon min la cogo min na o y'a sɔrɔ zifu caman tun bɛ jerusalem min tun bɛ siran ala ɲɛ tuma bɛɛ kosɛbɛ o bɔ ka na bɔ diɲɛ fan bɛɛ la ka na ala bato mankan nin bɔra min kɛ o bɛɛ lajɛra o hakili ɲamina o tuma na o kelen kelen bɛ o kuma mɛn siya ka mɛn kalanden o da la o bɛɛ kɔnɔ lafilila o tun bɛ kabakoya kosɛbɛ o ko a tun kɛra de an bɛ kelen kelen bɛ an ka siya ka mɛn o da la pirika tun bɛ yen madikaw ani elamakaw ani mapositani ani zida ani kapadɔsi ani pɔn ani azi ani firizi ani panfili ani ezipti ani lidi min bɔra siri ni jama fan fɛ dɔn min bɔra oramɔ zifu min tun bɛ mɔ telen ye kuraw ye kisakaw min bɛ ani abokan fɔ o bɛɛ bɛ o bɛɛ tolo bɛ o la o bɛɛ ka koba ye ka yira o yɛrɛ la siya o bɛ ka ala ka siya ka mɛn o a pɔtɛrɛ o da la an mati ala ka kuma le bɛ nin ye ala i tɔgɔ ka tanu.

an balimo kila ko aba kiran kiran ki a fa to gola un fa kan ki un fa ba kite kisa fa ka ke kana dien kono kana sabati akisiye ka fa to ko fa nyana kona ndesela abandeme ka delka albana di abandeme fango toro odella bi akisiye bula antesa alaka soko kenala an ka ambul fa alala kisa ko so aban famu ka deme kyanye dien kanye aka demne la un fa mbara ginana e to ka sanya e fa nga ka se e so ko ka ginana ka ke dien na te e ka te te bala jama ko mbara ma ka to e ka ke to an te ka to mu don konso e ka chi ko juma amina ala kan sabati e yer majirin ye ma ti to gola ajo maria yam so ko ko diwa ge jandre ki do fo baga ba ofo ala kan sabati akisina ma ti to gola ambe tenen gore.